Disagitanu, ay ay ay, agozieru ni gozie, agozieru ni gozie, mapesa du ni gozie, no bagaga disagitanu, ay ay ay.